ngaole ea. E ala ia Samoa mo le tua. O le tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.

all it, yeah. Ea la ia Samoa mo le tua. O le tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.